Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, beni kibaruya lase aw ma don o don wula fɛ ni waati kelen na. Ni kumaw lamɛnni fɛ aw na dɛmɛli sɔrɔ ani nafa ni diɲɛso ani lahara.

0: sini ni saya selama parce que le be sa ou be do bokle na ka ko sigi o bokola
1: nam
0: nga ni min bola ala otala la ka nyana moya di ama ko ni ni be ko sigi ala fe nga ni ni be balocho di sa chano chek ni ba flebi an chama le be wuli so madala ka wuli du gefe ka nyini ninke a nyini ni fem bela jeren sin ni memuga farso ta here
1: farso ta buru
0: farso ta buru ka buru ba usoro ka sanga so ba ulo ka dumuni ba usoro ka do reke amena midum 2010 rekono otamakiate ni be farso ta la be ngani ka fle est-ce que ni ni min ko fola isabe buru mi mam mibena ni balo est-ce que o ni balo bewa côté
1: côté
0: isabe ko mona o role la abuna tama de ma farso balo ka ndu e farso ka here ngani mbila mibena ko segi ala ota la fe ah no kon ne ma balo soro sa o ba ira ka foko ko ini ala te fanglen fe o role la isako di isako kwale le o balo ye ni balo kwale le o balo ye ko ni mo mo sona ka don dumu alela o konitna ni ko ngosoro ble mi no ta fan fe o nitna dimino ko soro fieu don chek o ba ira ka foko farso be balo chugo mina ni buru duma ye ni malo duma wal ma sugo duma ni jere duma ye ko ni fana be balo chugo la wa
1: ima ye ustaz fin de Adam Adina oye ala yere joroy fo iteseka o yoroni lafa ni alate ina fo chugo mina an farso makobe dumini na chugo mina an ni fana makobe ala la o chugo la ina fo nabila isa fo chugo mina ko ni mi sona alema ko kongoti mina ni sona alema jimino timina o ala joro mi be anganya na mayala mo chama le be boli fendo ko ko be se ka o yoro lafa ka se ka nyana maya ina fo jo amaye bi mo se ma be boli jo no fe wala karamu ya sira no fe wala dina sira no fe nga kai oto bela ibaye o duzu man nusadia o mala wasa o duzu ka se no tuma be al ni o mirila al kamalo koma o te nusadia o mala la no ye ala soro saya ko fe o mala la noni ala bana sir yoro kele na mi arginai kongo be la wati be mi longo bula tuma be ala ko fan fe o lo ko so nabila isa aye kuma fo tro mina ko ni sona alema kongo tim la tuni ni ta fan fe mi lo tim la tuni ta fan fe mu ko so kama so nabila isa rek la dumunie dumuni mi be mo la fa ina fo ambela gele ya lo tro mina ko nabila isa ala ka kuma e ka bo ala ire la ala kuma rodo ya fo ko adama de te baloni buru duran o ye far ko ko nga ambe baloni ala ka kuma yi ala ka kuma nabila isa min di ama iba jate mena ni nabila isa ka kuma me ni ya la batu ibe fa ibe nuso dia ima ko te fembere la tuni ka fo ko o be se ka na tuni ka do fara e ka nuso dia ka nga ibe bolu fe minu no fe no ma keni nabila isa iba jate mena alabana abebe ka fuye abebe ka gansan akela dina sira yo akela josera yo akela sera sera le ni nabila isa kelen koni te eni te se ka la wasa chuko sila uzamena kuma tibolo sena metanya ni alaka kuma yi
0: ah sheka arebe yini ngal dobla ne kono dinetiku beu du kolo fala dinetama ba ola ngolu funa be ni dinetra tamana ko oni balo bolila ah na do fala koko ni sate koko buru rete mi be se ka oni balo dinela batola obe mu fa ola do
1: usai ma dinela batula o chamambe o yere bunya gansan dinela batula yere ni amirla chena kataloro jan aya batuli sira o be ko fe akela seli yo akela sundo sira yo akela jarabo sira yo akela aya batuli sira iga dinela sira o kacha ayo abo beke manyatra la kamiri kamiri alkemalon koma abe kon nafli
0: todi
1: usai mena masala do dima ne tral ni chokoro basoro lungeli ne de la kan masala bo mooyi chokoroba ye ala batu chena aka ala sira u nyini ka dina sira u labtama nga aya saya bana silama tuma mina chokoroba kon nafia mo ni me wasa fe mi no fe ala ko fanfe o doye jurumu ya fai o doye ka lala ko nkisi la sini me chokoroba tuma lo ni ala jurumu ya fala ama lo fana na be kisi sini nga aya dina sira la batu o ba yira ko ko wo bala o ba yira kama fafolo aya kama kuru boro saba fa kama kuru la usaz abo boro kabakuru ta kelengile aba fo subhanallah alhamdulillah astaghfirullah alaka sanu alaka tanu ko alaka yafa alaka jurumuma atumeni leke fo sanisa sanisa ba beta dafa lomina alaka ke netara boy ni anyinga wo yala iye ni ko ni beke ka ban kabini sai saba ibe ni kela ka ko sani saba ni ire tu meni ko kela o te dinasra tamayo yala ilala ko ejurumo ya falawa ilala ko ikisilawa tsoroba ko e ale maulonde ale ko na filindo ale ko meminke ale ko meni le classe une télé 600 akobe tala ban tukum la lere malo o bayira ko kongo tumala ni mala wasa adama de ni te se kala wasa tro sila ni ma ala sebe soro ni ma nabila isa soro ni ma yesu krista lon ateke tro sila kama soro ala le ka anda ala ka lo ka tema angere ka ni mimbola ala la o nabila isa a wole la ko ruhu la kuma ka mimbola ala la o nabila isa ni mi na ka farso ko ye na ma foma ko kelma tu la ala nini ala ka kuma ni mo mo ni ma so o ma ka siri dusukuna usa ite se ka fa tro sila o lo ko so nabila isa ko ni mo min sona nema man yakbalu alayya fala yaju'u wa man yu'minu bi fala yu'tishu abadan kuni mo min sona alema kongo timinatu ininta kongo durumu yafa kongo timinatu ni ardina kongo timinatu ni ibefa kama so ika lon kuni tei dia kono ini ala be nyon fe hali kito dia kono ala ira ba yira ila ani se nu fe ko alebe niye alebe tamani yesu ani tere abe kuma ibe ala ka kuma kame usaz Nebe na kuma kan kelen fo enyene. Ima e wati temeni. Ka ne to dina sirakan. Ne tuma lonko alabe kuma mwa fe. Men ne nana son nabila isa la tuma mina. Nabila isa ne jusu la wasa. Sisa ne rebe alaka kuma me. Alabe kuma nefe. Neba foko a ala kuma na nefe ala kote. Ne balima do obeye. Munu be tama dina siraw la. Oba foko eh. Ala kuma na efe. Ebe ala kuma kame chokodi. Halibi. Alaka kuma anfe. O kongo be do la. O man lonko alabe kuma adama defe bi. Kito du kolo kokan. Dungodo ala be kuma nefe ne kelente moro moro sona nabila isama oba don ko ala be kuma fe ala be sera yira la tchoumina su anitere mibela ke mibela na ala ba be yira anaka gaya aka kuma kan sababu fe odoronte animi me ankono ala be kuma anfe ka keno ofray usamela kuma tubulo sena metane manya
0: ah cheki ya kuma atete menika nga ni kuma kono debe fin bakle ne famna sabu mo ba foko mo si tese ka loko e kisila e klare gine dinye isabali
1: usali an kuma na wole kani wati nate munu be miriko itese ka loko e kisila komo bulake komo te ulawa nabili se ka kuma wuli balu akoni mo mi sona alema jimlo tini mi la tuni ina fa komo tini mi la tuni nanga metanya usali kuma kan tobe ika ningali jabi akodi walakinni قلت لكم انكم قد رايتموني ولستم تؤمنون كل ما يؤتيني الاب فالي يقبل ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا اكو مومنو سنا علما وبلا فا على اليورو اكو دوكا علي اوبا علما كسرو ما كيسيد كيسلكم فوي او مالاو كا كيسل لاو تسوما اكو كما سرو علما اوولكنا علي فانفه ما اكو ni mo min nana alema alete o blackenama o sa de kuma bayre ni min sona alema akwa ti blackenama ite gafio ibe ke kisiba o le chema nabi sa ile tranya tukuni akodi amela kuma kan la surnya ako wa hazihi mashiatil abbu allazi arsalani anna kullama atani la atlifu minhu shay'an bal uqimuhu fi yawmil akhir ako ni ala sawo emie ala kale chikana min dafa du kulokoka ni mo mo sona alema alebe olakunu ka kisli du oma ke ma joluna nabila isa ni fo ka gaya ko mo mo nana alema o yenyana ma yasoro mo mo nana alema ona kunu ale ke ma joluna usaz nabila isa ka kuma sika sika balawa
0: ate
1: sika tala nabila isa reko la tarita rebe kulobukum ako andus kunka na sira angana yere yere ako alebe tas yoro la be ala yoro kana anta alebe yoro mina anga ke orola yala ndabi ma sur la misla kan kuma fo yala dinamo djuma le sur la misla kan kuma fo wala jotri usaz ndabi na masala dima sani ta kuma to ibolo londo neta la karamo do le signi soro ndeka ke ina fo nana kana la galike ira ka ko la galimay kata sege sege like karamo so ina fo mo do be sege kungo fuye ke deme alama ofo nga neta la matala galkera de ntala kata okorbo kama soro o temolo sikangalontike ntarango nema na warukula mana denkula mana musokula mana lukula mana mobilikula mana osila oko e enana mulela ngwina na komina oflenye nebe fe awuka jiranela nebe se ka lon me kisi tuko na sini usa utume karamo nani oyenyo oflefle ko e ebe nyinga limi kala ni mo siten lo ko hali na binyuma wera malo ngo a nefala mmako bolela kisili na obese ka de deme oko ali olu yeleta kisili olu malo usa mo ka mbeka tu o mo ko wa
0: ah modere ka tu ngo de
1: na bela isa ko kunu fiento do ka fiento do nyamne o fla bebe dinga ko e malo be ta romi e ku be se ka mo o deme o te ngalo ndia na bela isa kele alele ka ta rodo akalofana o be ta romi na ako ale israel ale chie ale nyela moye mo te ta ala manima teme ale fe ni be fe ka nyela moye bambali soro ka kisili soro ka inu so dia ka fa na bela isa ko na alema son alema ire di alema balma amo le foyer sou ntele ante se ka fola kama so ame fe vela du koloko ka ni begbansa amma ko be kisila emi benen la me imma ko be kisila dina ko te so so le kote imma ko be kisila imma ko be jurmu ya fala imma ko bala ka ni so dia soro ka lonko ala ka ikanu iko ka di ala e ala te fe kata jahannama kono ardina la bena ile kama ikai ka du orola sitani ale tale jahannamai ale tawro jahannamai nga ala ma jahannama da an koso ba kardina da an koso anga jurumu koso anga filu koso angena kama bo alala nga alaka hine ba koso usai alai muke alaka hine ba koso alai muke anje ai nabila isa chika na ama koni mo mo so na nabila isa ma ukana halaki alikia mo joluna ni mo mo so na nabila isa ma oye kisili bambali soro ni mo mo so na nabila isa ma oye niso dia kasoro ka boni dia kono nga muna mo chama be sabi ni niso guyai ni saya kuma fola obe sran muna mo chama be sran okula obayira albi ko ansiki chokoman obayira albi ko sran bage nga ni sran soro mi nabila isa ina fo ya fo chokomina inana alema ya ta ina fo buru ya dun isona ama ki majigai kaka kuma kan labatu fo ite se ki balo kisima usabe se ka tanya no kuma yi
0: ah sheikh iniche matika duba iye
1: amina
0: nae ni korofo fle ka gea amefemba mu famula oyeni foro ya ojo burla kana isako ni miria mi okenye ni ekolu kuma buruko ambe buru mi lonko ni buru mbe dum mi kadi mi rebe farso balo nga ona ne isa ma ni o miria e isa e buru wera ira ola mi okonogo isako mako buru ba le bolo no ye buru dum o buru ye nyana maya bambali buru ye ko buru ko ngot no soro tun ni dienso kono ya o dronte tun ko minoko fanat no o soro tun ni dienso kono ya o buru dum ni ko a okuma oye ya ode okono nagba o banaga isa nyini nga ko anson o buru ni o mi fena walsa angana seka to ka o kongo ke o ni ke wati be da uka hirana ka geya ko o buru ni o minoko fen ko mu fola ko e jonye o isa e ko mnye nyini ngale ke chokum na ima ngo otuma mwo chama be gringa foko a namasa antele ka loko nan kisira walma namakisi ko sabe ko sa ya ko fele mwo be se ka loko akisira nga shek ni ba jati mine afola yan kaban ko fem flabe mola farso be nimbe nga ni a jati mine farso be baloni buruye dumuni fanyu ma oye men ni be baloni ala wata la ka kuma kan isa re ka fo ya odo nyina ko ala ni ko ala wata la be bato ni ani tiena do nimbe anu adama de una ala be kuma oni fe iyo lo ira ko ala be kuma ife chano ala be kuma fe nga yeke ka yeke adama de farso ko la ma ni placité ala be kuma ife chukudi ngo ame sun do na mungoso nga bene nyina ngo sun do nya shini be muma farso ka fasa farso ka jigi ninga korota walsa ninga se ka jenyo ya soro ni alai don check a betete ka fo ni wati la lo na ta lo amena ta nyene kuma yi ani abalmache usaz isa traure kuma nyoko fe ani
1: check uma traure
0: ani abalmache technicien min kala sababu ya tela kan kanta ni wati la o ye abalmache emmanuel matrika duba iye ala wata la ki bolome ikabarakoro yesu krista tola amina

ni tun ye siratal mustakim kibaruya ye. Aw ni ce, aw ka lamɛnniko ɲuman la. Ala ka duba aw ye, aw k'an bɛn don wɛrɛ.